0: 92.7 Thunder FM Cagayan de Oro City, 93.7 Thunder FM Bukidnon, 16 after 8 o'clock. It's Gento SB19. Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati sa Lasa, Swag sa Bulusa. Last hour ng ating program on this very beautiful Friday morning. Kamusta po kayo? Teka muna, mga nanilhig na o karong orasa. Magandang umaga po sa inyo. Ayun, alam mo yung paninilhig nila. Kanina pa nagsimula yan. Hindi matapos-tapos. Alam nyo kung bakit? Habang nanilhig sa bakuran, hala, sigig tabi sa silingan. Alam mo yung ginasilhig nila, yung dumi, balik-balik na lang eh. Hindi naman talaga panilhig yung kanilang motibo doon eh. Oo, maritis na sa silingan. Pero hindi naman talaga silingan, di ba? Habang nanilhig ka, muagi. Pag-agi, kukwentuhin ka. Alam mo, Mare? Hoy, ikaw naman, ito si, interesting. Sino, interesting. Kwentuhan na kayo ngayon. So, ang suma total, ayun, isang oras na wala pa na human sa panilhig. Di ba? O, mamaya na yung Maritesan. Nilhig siya, limpyo siya. Paibutag, SBG Joseph. Sabi niya, siyempre daw, everyday ligo. O nga, no? Sa lahat ng mga drivers, ha? Mahalaga na lagi tayong naliligo para humunta ba. Diba? Pare, naamoy-amoy kaya tayo ng mga pasayero natin. Di lang natin nakikita. Kala nyo ba? Magandang umaga, pagpanimbaya sa iyong buntag, sa pamilyang Wabe, ha? Ang pamilya Dakula at family Modiquillo. Ang ganda din ang family Dragon sa barangay 31, labi na sa kanilang bukod ng Dano Kapitana, si Kapitana Delia Wabe. Magandang umaga po, maraming salamat sa pakikinig. Uy, ang Dunkin Ororama Carmen, nakikinig sa atin, si Marvin La Victoria, ganda din si Karen Ligang, and especially daw kay Junaline Yabo. Mga sulod na ito, mga amiga. Regards the iPod kay Mami Marilyn. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Speaking of Mami Marilyn, kailan ba yung message? Kahapon niya tayo. Ang tanong, nabasa ko ba yun? Parang meron. Eto, magandang umaga. Ulitin natin to. Galanog-lanog na dyan sa may Carmen Market eh. Sa iyo kayo naglanog-lanog ang mga monitor sina Agustin and Mrs. Cabala. Ulitin natin ha, kina Agustin and Mrs. Cabala dyan sa may cafeteria section. Magandang umaga kina Arlene, kina Nestor at kay Zaya, Neri, Bangkeo Family. Magandang umaga, Jomar Store, Juveline and Popoy Villadores. Magandang umaga, Bonimar Basadre at kay Nanette Raniego. Magandang umaga po sa inyo. Dami na kikinig sa atin dyan ba? Talaga naman, centralized ang tunog. Thank you. Ma'am Cha, magandang umaga din po, Ma'am Cha. All the way from Bulwa. Talaga na napakasarap ng inihaw na tuna pa nga. Thank you po sa inyo pagpaminaw diyan na pita. Totski Car Wash, keep on me, good morning. Thank you so much. Yung iba, ang dami pa. Mamaya ako nababasahin, ha? 19 minutes after 8 o'clock, commercial break tayo siglet. Babalik pa po ako with more. Still with me, ako po si Jason Steele. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa baybay pasil.
1: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kaisa nga tanan gani sa niagin. Sintay 3 pasaron, 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon lapi po kaya lang tulog. Dan dili na po sila luya, inig mabuntag.
1: Mo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy, unsa gud ni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nangmi kay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
5: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting init o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño uhulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdom hatod ganinyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Ngayon nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, 833!
2: This is Heart 92.7.
3: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro.
1: Hop, yeah! Huwag muna lalabas sa bahay. Ito na po yung traffic update natin. Pakinggan mo muna.
2: RTA.
3: RTA.
2: Heart FM. Road traffic. Alamid.
3: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
2: RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid.
1: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, magandang morning.
4: Magandang morning din sa iyo, Jason. Kanina, galing po tayong Bloomingdale. May kaluwagan pa naman hanggang nakalabas tayo ng crossing Ipunan. Maluwag pa, Jason. Maliban na lang dyan, sa banda po ng Ipunan, approaching Ipunan Bridge, sa harap ng fruit stand, may banggaan kanina dyan, Jason. Isang taxi at isang SUV na private. Kaya masikip na po ang daan dyan. Diretso-diretso tayo. Kaso Jason, wala pa pong nakarating na police investigator kaya hindi pa nakuha yung mga sasakyan dyan. Kaya may masikip na po. Hanggang nakarating tayo ng Bulwa Highway. Sa Bulwa Highway, Jason, may kaluwagan na kasi wala na po yung ano natin, yung galing Visamis Oriental na mga minibus at saka yung mga bus dyan, hindi nakapasok na sa Bulwa. Kaya may kaluwagan na po yung Bulwa Highway natin, Jason. Hanggang diretso-diretso tayo, hanggang nakarating tayo ng Kauswagan Highway, ganun pa rin. May stop and go lang po dyan. Sa banda po ng may traffic light. Ang Marcos Bridge natin, maluwag pa naman. Nagrating tayo ng same recto, ganun pa rin. Maluwag, lapasan highway. Stop and go lang po yung mga sasakyan. Lalo na po dito sa banda po ng Gusa Galaxy Intersection, Postal Road. May kulagan pa naman sa ngayon, Jason.
1: Yun! Sige, maraming salamat sa iyong report. At ingatan ng mga pasahero, ingatan ng iyong pagmamaneho. Thank you, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
4: Yan ang liting sitwasyon ng makasadang nadaanan ko ngayon. Heart Masada Group, Juicy Boy, Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
2: RTA.
3: RTA.
2: Heart FM, Road Traffic, Alamin. Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Makabuhay day mga kababayan! Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna. Kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM again. The order city 93.7 Hot FM. We get on. We get 45 minutes after 8 o'clock. On us, the end of the sounding of Playtime Entertainment, born for happiness. Hands up. Hands up. That's Gabriela. So from Cat's Eye. Isang good morning muna. Ihirin natin yung mga shoutouts na ito. Tinambakan na ako ng mga pa-shoutouts. Kay Bernard Kenneth, Renato, Marlon, Naknak, Gilbert. At saka kay Lodelia. Ay mga taga ano to? Pearl Travelers Garage Ceramic Coating. Good morning! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang Acera family nakikinig din sa atin. Oh, all the way from Zone 11, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Odeso, Acera, shoutout po sa inyo. At sabi ni Ate Fel, bad ng Marites Idol. Okay ra, dili manghilabot sa life sa ibang tao. Sa bagay, ano? Chika-chika lang naman yan. Yan mo na sila. Lady M, magandang umaga sa lahat daw po ng Heartnatics. Doon din siyang grupo niya. Pero din Heartinians. Diba? Debs and Robles, magandang umaga rin. Thank you, brother. Magandang umaga. Listening while namahaw. Dali, mamahaw, tapogi. Sabi niya, it's me, Karen Torres. Nilo ng Lapasan. Maraming salamat, ha? Sa inyong pagpaminaw, di handa pita. Mga taga Gracewin Hardware, thank you so much for listening. Sana maganda rin ang inyong mga umaga dyan. Sige, padayon. Oh, sa pagpaminaw, di handa pita. Yun, oh! Thank you then, SMK Ukay Ukay. Ba, good morning. The price is rice. Overload na! Ibigay naman tayo ng bigas at groceries. Ruleta! Pili na! Ang aming studio matatagpuan sa FICO Admin Building, Pomenta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Hala! Barangay 31! Oy! Barangay 31, bunot tayo. Asan yung drama sa Barangay 31? Okay, ito. Ayan, sige, bunot tayo isa. Oops! Ang nakasulat ay Kogon, Barangay 31. Hala! Ang pangalan ng nakadaong na bugas at groceries mula dyan sa may Kogon, Barangay 31, Shana May Pasko. Shana May Pasko ng Kogon, Barangay 31. Congratulations, ha? Nakadaog kang bugas at groceries. Samantala, eto pa po yung mga pangalan pa ng mga nanalo pa ng bugas at groceries. Okay, babanggitin ko. Pag nabanggit yung pangalan mo, pumunta ka dito, magdala ka ng iyong valid ID, ha? Eto, congratulations! Ba't ayaw mamatik na ano, mabuklat? Congratulations kay Raymar Ninyal ng Pasil, Kauswagan. Raymar Ninyal ng Pasil, Kauswagan, kung gaya sa'yo, ay ikaw ay nanalo ng bugas at groceries. Ganon din, si Jeneline Canoy. Jeneline Cainoy. Ay, Cainoy pala. Jeneline Cainoy ng Cabina Zone 7 Bunbun. Congratulations. Nakadaog sa gang bugas at saka groceries. Ganon din si Junry Legaspi ng Marseille Taxi. That's Junry Legaspi ng Marseille Taxi. Congratulations. Ganon din si Lovely Angkod. Lovely Angkod ng Bunbun. Congratulations sa'yo. Iris Joy Dalman ng Zone 12 Carmen. Iris Joy Dalman ng Zone 12 Carmen. Congratulations po sa mga pangalan nabanggit na kadaog mugbugas at groceries. Sumayin nyo ang ating The Price is Rice Overload. Ito pa inihatid sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. On for a break, I'll be back with more. Hey, stand by.
1: Heart. 93.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
3: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
4: Taga Santa Rita, Samar.
3: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Matagal na po kaya buhing kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
3: Mm-hmm.
4: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor, wala namang effect. Sabi ko nga, kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
3: Mm-hmm.
4: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
3: Mm-hmm.
4: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
7: With heart.
8: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Sula bisag duha mawala na mga pinanga sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, diabetes patagani mga pinanga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila, nga gisabay ang H3 Immunity Capsule o ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilahang mga bukton, nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule ug H3 Immunity Capsule, pwede na isabay pinanga before matulog or human panihapon para maangko nato ang tinuod nga kahimsog ug dugang kabaskog matag adlaw. Dugang pagtuon unsa nga mga balaod sa tong mga hunahuna para magpabiling kwalidad ug balanse ang atong mga pangunahuna. Gitawag gini repetition becomes habit. Imagina nga nagbaklay kas kasagbutan, tag-asing sagbot pinanga. Pero meron nimo baklay, lisod pa, kitungod sa daghang sagbot. Ikaduhang baklay, posible nga lisod gihapon. Sige nagbalik-balik baklay dito, oy nakita nimo nga nahimo namang ruta na nimo dito, nakita na nimo nga naanakay dalan. Pag nanay dalan, dili na lisod, tama? The same sa tong hunahuna, pero meron rin lisod mga pinanga. Ingana gihapon ang trabaho sa tuang hunahuna. Pananglitan kung i-training nimo nga magsigi ka og bagulbol, sige reklamo, matraining ang imong hunahuna nga imbis solusyon, imbis kalmado, dito ra jud kas pagpangita og mali pinanga. Reklamo, bagulbol, unya kung gusto po nimo i-train ang imong kaugalingon nga magkasuko lang jud ka, dali ka masuko, i-training nimo, mao na nga mahimo ra pud nga dali pug ka masuko, automatic suko kadayon. Panalitan gusto nimo unya-unyaon ang imong trabaho, matraining pug ka pinanga sa procrastination. Mauni-uni arapod nimo, pero imuhang i-training, imong balik-balikon, i-develop nimo ang pagpasalamat, pailob, pag-ehersisyo, kalmado lang nga komunikasyon, unya pagdisiplinas ka ugalingon. Ang tawag ana astong brain pag-reorganize sa imuhang utok, ang tawag ana neuroplasticity. Kung unsa to imuhang gibalik-balik, i-training nimo dito, mohimo na siya dito pathway nga mahimo na siyang sayo na lang. Basta i-training. So, muna yung nakanindot nga i-training lang yun ang kaugalingon. Mabitaw ingon sa ang usap ka psychologist, inilado nga psychologist. The great thing then in all education, ang dakong butang daw sa tanang edukasyon is to make our nervous system our ally instead of our enemy. Ang pinagadakong butang sa tanang edukasyon o pagtuon pinanga, mao ang himuon nato ang atong nervous system nga atong kauban, atong supporter, atong magtatabang imbis atong kaaway. Diba usay mo ingon ta nga adi na jud kausab ing ani na jud ko hopeless na jud ko, mao na ginabutang sa atong hunahuna. Murag nahimo na inuon natong kontra ang atong hunahuna, di na jud ka mausab ing ana namang jud ka ana bitaw imbis moingon data dapat naglisod ko karon pero makalingkawas ra ko nani, dili ni permanente kining akong pag-unya-unya, usbo na ko ni nga mahimo na ko nga mas productive or mas healthy. Ang pagkausab magsugod lang yun ay sa ginagmay, correct lang nga decision nga gibalik-balik, basta perminte nga balik-balik, diha mo create siyag pathway, mohimo siyag dalan para sa yun na lang ang pagbuhat ana, automatic na lang na siya. Naana sa imuhang subconscious, dili na kinahanglan nimo hunahunaon kaayo, kundi dili automatic sa yun na lang siya kaayo. Mauna nga ang ato ang buhaton, suportara nato ang ato ang hunahuna. Pinaagi sa insaktong disiplina, insaktong tulog, insaktong pagkaon, mao bitaw kinahanglan magtuon sa gyud ta unsaon nato nga mahimong insaktong tulog, magtuon ta kinahanglan unsa ang mga pagkaon nga nabilong siya sa mga sustansyadong pagkaon. Hinumduman nato nga physical reform prepares the brain for mental and character reform. Ang atong hunahuna mariporma na siya basta ang ato ang

0: lawas gina reforma pod nato. Kumbaga ginapreparar ang ato mga utok, ang lawas nato nagatabang ni sa atong utok mga pinaga. Ato ning padayunon sa sunod nato nga series mga pinaga. Tangi gihapon ni siya kay ato apan ni siyang dungagan unsaon nato pagabalo o unsaon nato pagkabot sa usa ka balanse og kwalidad nga panghunahuna.
1: Stay tuned in mga pinaga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa magbebe, ay anak nga babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik. Makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Ay, it's EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilin tagasabihan mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Your life moves in the direction of your strongest thoughts. Sa Bisaya pa mga pinangga, ang ato ang mga kinabuhi, nagapadulong sa direksyon kung asa nga hunahuna ang labing kusgan. Numduman nato nga pwede nga di nato makontrolar ang musulod sa atong mga hunahuna, pero pwede ta makapili unsa nga mga huna-huna ang ato ang ipabilin o atong himuon. Mga nagingon sa Romans chapter 12 verse 2, ang word for today, be transformed by the renewing of your mind. Kinahanglan magmausabta, mausabta pinaagi sa pagbag-o sa atong huna-huna. Ang kausaban magsugod sa pagbag-o sa atong huna-huna. I-training nato ang atong huna-huna, paliguno nato ang atong mga lawas, gamhan nato ang ato ang mga emosyon, og pilio nato unsa ang insakto matag-adlaw. This is Doc Bri Palangi reminding you, small wise choices build a balanced mind and a better life. Bisag magsugog gamay, basta tama lang ang desisyon, maokin ni siya makapabalanse sa itong mga hunahuna o muhatag maayong kinabuhi.
2: Basta healthy, happy!
4: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!

0: Sureka.
1: Oy, nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nganong importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y suplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipilara og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang inon natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tanggibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay ang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon ka kung sa kakilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragyapo na, gulay ragyapo na, sa ato pawa ni mo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinanglan i-digest. Pag take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imo mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus capsule. EXL Makabuhay Plus capsule. Adto kana to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: I have EXL Makabuhay.
5: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: siya.
1: Definitely, I will recommend this. Ni-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effects sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
1: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
0: ang sikreto ng kutis na blooming.
1: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6 o'clock. Heart FM News Update.
1: Pinaigting ng National Food Authority Bukidnon ang pakikipag-ugnayan sa lahat ng local government units sa lalawigan upang mapabilis ang pagpirma ng Memorandum of Agreement para sa pagpupondo at pagbili ng bigas. Ayon kay Glenn D. Otoy, Information Officer ng NFA Bukidnon, layunin ng kasunduan na matiyak na may sapat na buffer stock ng bigas na maaaring gamitin ng mga LGU sa relief at rehabilitation operation tuwing may kalamidad o iba pang emergency. Sinabi ni D. Otoy na alinsunod ito sa Republic Act No. 11203 o Rice Tariffication Law na inamyendahan ng Republic Act No. 12078 upang mapalakas ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa agarang pagkuha ng supply ng bigas kapag kinakailangan at maaari rin itong gamitin sa pagpapatupad ng mga programa tulad ng rice allowance para sa mga empleyado ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, pormal nang nakapirma ng MOA sa NFA ang mga lokal na pamahalaan ng Cabanglasan, Maramag at Valencia City habang nagpapatuloy naman ang koordinasyon sa Malaybalay City at Kalilangan para sa kaprehong kasunduan. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:14.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: With heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon?

0: Heart FM 93.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces. Naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Sunrise. Mga impormasyon pang kalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
0: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
2: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado ito ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating baladudunan. At siyempre yan, ang ating po ng mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at siyempre mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
4: Diyan-diyan mo to.
0: Nanay, diyan-diyan. Okay po. Hello po, nanay. Kumusta po?
4: Akala po, ito, parang si Kuya po yung kumakanta ng Rice Coffee. Kasi kabusis po. Kaya sabi ko, mayroon din kayo sa noon time.
0: Okay po. Meron po, nanay. Meron.
4: Tapos may ito, sa gabi din. Sa
0: yes.
4: Meron,
0: meron
4: dito,
0: po.
4: Sa 90.5.
0: Tama po. Meron
4: kasi
0: po, nanay.
4: Mag-open ng lagi ng yung kabahay namin dito sa sa baba. Narito ang kanta. Rice Coffee na. Natural time. Ganun.
0: Opo.
4: Alam mo, Kuya Boy?
0: Opo.
4: Hindi pa ako, yung 5-in-1.
0: Aha.
4: Yung talaga napili ko yung tatlong sasi lang.
0: Mm-hmm.
4: Po. Pero nakabili na ako pang-apat na box sa 14-in-1.
0: Opo.
4: Tapos, yung kinukumbinsi ko, nagsita ko sa kanya.
0: Opo.
4: Pagkatapos, pagkita ko sa kanilang bahay, pagkita niya yung box niya, another box niya na bibili ko.
0: Mm-hmm.
4: Naku, humihingi na naman. So, hala. Naku. But, yes, nasigyan kita na bumili ka dahil mm-hmm. ang iyong yung mga decisions mo compared to this Rice Coffee, not cheaper ito. Compared to your medicine niya, naku, very much expensive, very costly, sabi ko sa kanya. Kaya kaya mo bumili nito. Ang nagamit nila may tag-tag-tisos, may tag-tag-tisos, may tag-tisos. Nakabili ka na. Tapos itong only 182 pieces to one box, hindi mo mabili. Ayaw ko na magbigay sa iyo, ha? Yes, natin dalawa. Kasi pinatis mo ito tayo. Kasi sabi ko yun, kapag ininom ka nito, kagaling ka.
0: Uh-uh.
4: Paano ka magagaling na i-adikamin mo thinner.
0: Uh-uh.
4: So, siyempre, kung hindi ka magbili, di wala. Wala mangyayari.
0: Opo.
4: Sabi ko. So, then sabi niya, hindi, wala kang kalimor. Dapat mo nga lang wala kang pera.
0: Mm-mm.
4: Nakabili ko nga ng hapuno sa 1,000 ang gabot.
0: Mm-mm.
4: Ayun, huwag kang laging ibang laging nag-ini, apat nang bigay ko sa kanya, pag-testing lang ba?
0: Uh-uh.
4: Diba? Masalap. Sa akin, masalap na anit. Bigyan niyo pa. Pilihan niyo na, hindi na. Ayoko ng ganong klaseng tao. Bibigyan na, tapos hindi na naman. Hindi maganda ang ganon, sabi ko.
0: Dapat, opo.
4: Kapag nagsata mo itong Rice Coffee, pakikita mo, ang lahat ng kalagdaman na sa loob ng iyong katawan, sagaling ka talaga.
0: Tama.
4: Sabi ko sa kanya.
0: Opo.
4: O ngayon, tignan mo sarili mo, i-adikarin mo, sinner, it's because of that, you say that taking.
0: Uh-uh.
4: Na, sabi ko sa kanya.
0: Apo.
4: I-stop ko na dyan. Imagine, kung sinabi ko sa inyo, 8 times of medicine sa inyumaya, inyum, breakfast, lunch, and dinner, walo. Uubusin ba yun? Kapag maubos na, punta ka naman doon. Ibang another medicine naman ang i-ano.
0: Apo.
4: Ibigay sa inyo. Diba? Nakakano yun, nakakasisira sa kidney.
0: Tama.
4: Eh, naniwala talaga ako sa ganun. Kaya po.
0: Tama po.
4: Ako, kaya po, alam mo kung ito, palagi ako nagpunta sa mga kaysa ang ipita. next time, I will buy that 25-in-1.
5: 25-in-1, dapat lang. Opo.
4: Bibili talaga po. Oo, kasi gumagaling talaga po.
5: Salamat
4: yung
5: po.
4: Yung malabo ang mga mata ko ngayon, ay, naku.
5: Okay na.
4: Talaga.
5: Okay na.
4: Okay na.
5: Very okay good po, nanay. Thank you, nanay. Salamat po.
4: Dahil ito sa pananalig natin sa Panginoon
5: correct.
4: Na tayo ay gagalingin niya.
5: Tama.
4: At may pray.
5: Correct.
4: Tapos, para ipakita sa Ginoon nyo. Lord, oh, ito na ang gamot ko. Yun na.
5: Tama.
4: Ito na ito. Magkasarap ito.
5: Tama.
4: Kahit ito lang may stupi.
5: Tama.
4: Magkasarap ito. Magtagaling talaga ito sa katawan.
5: Tama po.
4: Noon ako, halos hindi ako makalakad. Pero ngayon,

0: na ano ko na, na ano yun, yung sa, na smell ko ba? Yung sa, na smell ko Tagalog. Na amoy, ko doon.
1: Opo.
0: Amoy ko talaga ang mga line-line klaseng sagap sa rice cookie. Amoy ko talaga, tapos na-taste ko talaga ang lasa niya.
1: Masarap talaga, masarap talaga. Di ba? Masarap talaga na
0: eh. Kaya yung mga fruit, saka mga, ano pa kayo, mga parang fruit, saka mga vegetables, ganoon, ang nalasa ko.
1: Tama po yan.
0: So, ang galing talaga.
1: Tama po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much po. Thank you very much po, Nanay. At tumawag po kayo sa akin. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyo, Nanay. Mag-iingat kayo lagi. Thank you. Thank you. Sige po, Nanay. Maraming salamat po. Thank you, Nanay. Bye-bye po, Nanay. Bye-bye po. Maraming salamat. Ingat po kayo. Bye-bye. Ang ibigan si Nanay Janjan at yan po, napakinggan po ninyo ang kanyang kwento. Usually, sa gabing programa natin, napapakinggan si Nanay Janjan. Kaya sabi niya, ay may ano pala kayo, may programa pala kayong ano, tanghali. Opo. So anyway, mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating malamang kwentuhan kalusugan. Another caller online. Wala, naputol. Sige po, tuloy tayo mga kaibigan. Tawag po kayo sa ating walamang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladutunan mga kaibigan. Kung may mga katanungan po kayo, pag-usapan po natin ang mga tanong po ninyo para kahit pa paano po ay maintindihan nyo po yung inyo po namang mga katanungan, maintindihan po ninyo yung isasagot natin. Basta po tungkol po sa ating po namang produkto, ang ating rice coffee, ay masasagot po natin yan mga kaibigan. Tawag lang po kayo 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan po mga kaibigan.

0: syempre pa, ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Itawag nyo lang po, dito po naman sa ating programa, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Yes po, yes.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Jomel Paloma from Baguio.
0: Ano po pangalan po, tatay?
1: Jomel po, Jomel Paloma.
0: Jomel, okay po. Taga Baguio City.
1: Yes, from Asin Road.
0: Opo. Tatay, Jomel, ilang taon na po kayo?
1: 45.
0: Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Wala po. Since first time na malaman ko saan bibili, i-try ko.
0: Okay po. May mga iniinang karamdaman po ba kayo?
1: Sir, marami.
0: Marami na. Sa edad niyo pong 45, marami na po kayong iniinang karamdaman, tatay.
1: Apo.
0: Tulad po ng ano yun?
1: Diabetic.
0: Diabetic po kayo.
1: High blood. Mm-hmm. Cholesterol.
0: Uh-huh.
1: Kidney stone problem.
0: Okay.
1: Nerve damage.
0: Dami nga.
1: Apo.
0: May mga
1: package deal po kasi, package deal.
0: Package deal po. Pero may mga gamot na rin po kayo, tatay, na iniinom dyan po sa mga problema po ninyo sa kalusugan.
1: Since naman po, sir, na itinigil ko po kasi medyo po kasi nagkakaroon po kasi ako ng malala sa ng kidney stone. So isang taon lang ako nung June 26 na nagpa-shockwave kasi, kaya medyo nag rin po ako ng kamot, sir, medyo nag
0: huminto.
1: Nagbawas.
0: Opo. Tatay, dyan po sa Baguio City, kailangan nyo na po talaga na makapagsimulang uminom ng ating rice coffee. Napaka-importante po na bukod po sana doon sa mga gamot na yon na iniinom po ninyo, ipagpatuloy nyo lang po sana yon. Ano po, kung ano po yung

0: mga gamot na ibinigay po sa inyo ng doktor. Kasi sila po yung nag-check up po sa inyo. Alam na alam po ng doktor kung ano po yung mga dapat na gawin. Bukod po doon sa mga iniinom po ninyo mga gamot na yon, pwede tayong pwede natin isabay yung pag-iinom ng ating rice coffee. Makakatulong po ng napakalaki yung ating rice coffee sa mga naririnig po ninyo, base po doon sa mga naririnig po ninyo sa ating programa na marami pong natutulungan. Halos po lahat ng mga nakaramdaman po natin sa ating po namang katawan ay natutulungang maibsan ng ating po namang rice coffee kung ito po ituloy-tuloy po nating iinumin. Diyan po sa Baguio, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Diyan po sa Orion Drug, Ends Pharmacy, Cordillera Generics Pharmacy, diyan sa Kayang, Cordillera Generics Pharmacy sa Lacandula, John Mark Drugstore, Curamed Pharmacy, BSP Pharmacy, Angelina Pharmacy, and dyan po sa ABP's Best Med Pharmacy. Lahat po yan sa Baguio.
1: Opo.
0: Kung alam nyo po yung lugar na yon, mas maigi po na doon po sa mga lugar na yon, pwede tayong makabili po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. At nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Wala pa po, kaya nga po, po. Gusto kong itry.
0: Tama
1: para,
0: po yan.
1: Ano naman, para alam po, masabi ko naman yung ano.
0: Opo.
1: Masabi ko naman na hindi po ako magiging ignorante ko ng mga klase.
0: Opo. Wag lang po nating basta itry. Simulan natin yung pag-iinom ng ating rice coffee kasi dapat po tuloy-tuloy. Sabi ko nga, doon po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po natin ng ating rice coffee, doon natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin dito. Dahil hindi naman po kasi ito magic, hindi naman po ito instant na pag-inom mo ngayon, balik na kaagad yung maganda kalusugan mo. May proseso po ito.
1: Tama po yan, tama.
0: Yes, 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw yung pinaka the best na pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero nasa sa inyo po yan kung paano nyo po iinumin, kung ilang beses nyo iinumin yung ating rice coffee any time of the day. Kahit po anong oras pwede kayong uminom. Wala po kasi itong side effect, wala po itong overdose. Kaya nga po nasabi ko rin po sa inyo na kahit po umiinom po kayo ng gamot galing po sa doktor, pwede nyo pong inumin yung ating rice coffee. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose dahil nga po herbal yung ating produkto. Sa paghahanap naman po, tatay, ng ating po namang rice coffee, Tatay Jomel, hanapin po natin yung tamang produkto. Kasi kapag nagkamali tayo, syempre, masasayang yung pera po natin. So hanapin natin yung tamang produkto po natin, tatay. Okay po? Hanapin po natin, tatay, yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po yun. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E. Okay po? Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, ang spelling po ng rice natin sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, R-I-S-E. Okay po? Diyan po sa karton, makikita nyo po para sure tayo, makikita nyo po dyan sa karton, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang 2 hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. May sikat ng araw po sa taas. So, yun po yung hahanapin po natin. Tatandaan po natin sa paghahanap ng ating rice coffee para hindi tayo magkamali. Nang sa gayon ay hindi po masayang yung pera po natin.
1: Apo.
0: Okay po. So, meron pong 10 sachet po yan na laman. Nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Okay po. So, kapag kayo po'y umiinom na, Sir Jomel, kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago kahit papano doon po sa inyong kalusugan, may nararamdaman na kayong pagbabago, gumaganda na yung tulog po ninyo, yung pagbabawas po ninyo at wala na kayong gaanong nararamdaman, tawag po kayo sa akin ulit para ibahagi po natin sa iba natin mga kababayan.
1: Apo.
0: Kung sakali naman po na wala kayong makuha dyan, nalibot nyo na yung mga nabanggit po natin mga butika at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee dahil naubusan po kayo, balitaan nyo rin po ako para masabi natin sa ating mga deliveries ng sagayon ay malagyan po dyan sa inyo.
1: Okay po.
0: Okay po.
1: Okay po. Thank you po, sir. Thank you.
0: Maraming salamat din po sa inyo po, at mag-iingat po kayo, Tatay Jomel, at God bless po sa inyo.
1: Thank you, sir. Maraming salamat din po. Same po, sir.
0: Mabuhay po kayo. God bless po. Thank you very much po.
1: Thank you, sir. Thank you po.
0: Salamat.
1: Thank you po, sir. Same.
0: Ang kaibigan si Tatay Jomel all the way from Baguio City. Hello po naman sa lahat ng mga taga-Baguio. Maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga taga Baguio City. Diyan po sa probinsya ng Benguet. Hello po naman sa inyong lahat dyan, sa lahat po naman ng mga umiinom na ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 dyan. Hello po naman sa kanilang lahat. Patuloy pong dumarami, dyan po naman sa probinsya na yan. Actually, dati na pong napakarami po ng mga kababayan po natin na umiinom na ng ating rice coffee dyan. Patuloy po hanggang sa ngayon na umiinom po ng ating rice coffee, yung ating po naman mga kababayan, dyan po naman sa probinsya ng Benguet.

0: Tawag po ngayon mga kaibigan sa ating naman numero 0969-226-9623 yung ating naman numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ayda. Tumawag yung rice coffee, oh.
0: Ay, ay. Hello po. Hello po.
1: Hello po, sandali. Sandali lang po, eto po.
0: Okay, sige po. Hello po.
2: Hello.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Si Kuya Boy po ito ng rice coffee.
1: Opo.
0: Ano po pangalan po ninyo, nanay?
1: Nakikinig po kasi yung mother ko sa inyo gabi-gabi.
0: Salamat po.
1: Tumatawag po ako.
0: Opo.
1: Hindi po nasasagot.
0: Opo.
1: Tapos po, nag-text po ako kagabi.
0: Opo. At least po ngayon, magkausap na po tayo. Opo. Nanay, opo. Ano pong pangalan po ninyo?
1: Ang pangalan ko po ay Hilda Domingo.
0: Okay po.
1: Dito po ako sa Talavera.
0: Talavera. Po, Talavera.
1: Nueva
0: Ecija. Okay po. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 54 po.
0: 54. Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, hindi pa?
1: Hindi po nga po, sir.
0: Okay po.
1: Nagtatanong po kasi ako kung saan po pwedeng bumili.
0: Okay
1: at po. At yung pong nanay ko kasi ang nagpapabili at siya po yung nakikinig gabi-gabi sa inyo.
0: Mm-hmm.
1: Si Nanay okay. Susana Martinez.
0: Hello po, Nanay Susana. Salamat po sa inyo. Thank you. Ganito po, nanay. Diyan po sa Nueva Ecija, sa Talavera, pwede tayo makabili po ng ating rice coffee. Diyan po sa JNC Drug Mart. Meron din po sa... JNC.
1: JNC.
0: Apo. Drug Mart.
1: Opo.
0: Alam niyo po ba yun?
1: Dito po sa may mes trangkikay.
0: Apo. Tapos diyan po sa Niñas Drug Store.
1: Aninyas Drug Store. Opo, dito po sa dapat ng dating Petrofil.
0: Opo, tapos sa Med...
1: Opo, malapit lang po kasi kami doon.
0: Very good. Tsaka po dyan sa Med 16 Drug Store.
1: Saan po?
0: Med 16.
1: Ayun po, hindi ko alam kung saan.
0: Opo, basta po doon sa tatlong yun. Actually, lahat naman po ng mga butike dyan sa inyo, meron na po ng ating rice coffee. Particular, doon po sa mga nabanggit po natin. Kailangan lang po natin ipagtanong-tanong. Dapat po alam po natin yung itsura ng ating rice coffee. Alam niyo po ba, nakakita na po kayo?
1: Hindi ko po alam eh. Sabi niyo po, kulay yellow.
0: Golden yellow po. Kulay gintong dilaw na karton. Kung saan po nakasilid yung ating... rice coffee.
1: Tama po ba yung next kong spelling ng rice?
0: R-I-S-E po, nanay. R-I-S-E.
1: R-I-S-T-E.
0: E-E.
1: A-E.
0: Apo.
1: R-I-S-E.
0: R-I-S-E. E, as in egg.
1: Apo, apo.
0: Ayun po. R-I-S-E po, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa. Hindi po ito gawa sa sinunog ng bigas, kaya po ang spelling apo po nito, R-I-S. E.
1: Opo.
0: Okay po. Diyan po sa karton, makikita po ninyo para hindi kayo magkamali at sigurado tayo, makikita po ninyo may larawan po dyan ng isang tasa ng ating, isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hot dog. Pero hindi po yan hot dog, buamera po yan. Opo. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yun po yung hanapin po natin para po hindi tayo magkamali at hindi po masayang yung pera po natin.
1: Opo. Tatanong ko na po kay Ate Ninya.
0: Okay po. At saka po nanay, kung sakali po na kayo po ay nakabili na at si nanay umiinom na ng ating rice coffee at meron ng pagbabago
1: nanay
0: po sa
1: kanya.
0: Apo, si Nanay Susana at meron ng pagbabago sa kanyang kalusugan, tawagan niyo po akong muli.
1: Apo.
0: Kung sakali naman, apo, nanay, na doon sa mga nabanggit po natin mga butika at nalibot na ninyo yung mga butika dyan at wala po na, wala apo kayong nakuha na rice coffee, balitaan niyo rin apo po ako. Kasi sasabihin apo po natin yan sa ating po naman mga deliveries nang sa gayon ay malagyan apo po dyan sa inyo. Okay
1: po.
0: Ang pag-iinom po ng ating rice coffee kahit po anong oras, dalawa hanggang tatlong sachet po sa isang araw. Yan po yung pinaka the best para po matulungan tayo. Dapat po tuloy-tuloy. Araw-araw po dapat. Kasi makukuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating rice coffee. Kung ito po'y tuloy-tuloy po nating iinumin. Araw-araw po dapat. Huwag po natin puputulin. Kasi may proseso po ito. Hindi po kasi ito magic, hindi po ito instant na pag inom mo ng isa, okay ka na kaagad. Okay na lahat, balik ka na sa pagiging bata, hindi po yun. Hindi
1: pero
0: po ito magic.
1: Pero okay lang po na uminom, iinom po siya ng maintenance niya.
0: Dapat lang po. Dapat pong ipagpatuloy niya po yung maintenance niya po. Wala po tayong sinasabi dito na kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, iihinto nyo na lahat ng mga advices po ng doktor. Hindi po yun. Iginagalang po natin kung ano po yung sinasabi ng doktor sa atin. Ano po yung kanya pong advices, mga reseta, dapat po sundin po natin yun.
1: Apo.
0: Wala po magiging side effect, wala po magiging overdose na habang umiinom po kayo ng maintenance, umiinom din po kayo ng ating rice coffee. Wala po magiging problema doon.
1: Apo, salamat po.
0: Maraming salamat din po sa inyo at mabuhay po kayo. God bless po sa inyo. Ito po ay para po sa lahat. Ano po? Kahit po kayo nanay, pwede rin po kayong uminom nito para maprotektahan po naman yung ating po namang katawan, yung ating po namang kalusugan.
1: Tanong ko lang po kung magkano po kaya ang halaga nyo.
0: Tama po. Napakagandang tanong para alam po natin. Ang ating po namang...
1: Para po.
0: Yes, opo.
1: Ang ating, save po na yung pambili.
0: Correct. Ang ating po namang rice coffee po, ang isang box po nito ay nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. 10 sachet na po yun. 10 sachet na po yun. Opo.
1: Apo.
0: Okay po. So, at palagian lang pong makinig sa ating programa para po pag may mga impormasyon na kailangan po nating malaman, malalaman po agad po natin.
1: Apo. Salamat po.
0: Mabuhay po kayo. Maraming salamat
1: po. Nakikinig po sa lagi sa FM.
0: Thank you. Thank you very much kay Nanay Susana. Mabuhay. Ilang taon na po si Nanay?
1: Ano po, 76 po siya.
0: Wow, wow. Okay po, maraming salamat po. At thank you very much din po sa inyo sa pag-aalaga po sa ating mga nanay. Kasi sabi nga natin, wala pong katumbas ang sakripisyo at ginagawa po ng mga nanay sa atin. Nanay sila simula ng lumabas tayo sa mundo hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay, sa huling sandali ng kanilang hininga, nanay pa rin po sila. Hindi nagtatapos yun. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Thank you very much po, Nanay Hilda. Mabuhay po kayo. God bless po. Pakikumusta na lang po kay Nanay Susana. Salamat po.
1: Hello po si Nanay.
0: Hello, Nanay Susana. Hello, Nanay. God bless po sa inyo. Mag-iingat po kayo, Nanay. At iinom na po kayo ng ating rice coffee. Salamat po. God bless po.
2: Salamat po.
0: Mag-iingat po kayo. Salamat. Mabuhay po kayo. Thank you. Bye-bye.
1: Thank you po.
0: All the way naman yan sa Talavera, Nueva Ecija, mga kaibigan. Si Nanay Hilda at si Lola Susana. Ako, napakaganda pong balita na magsisimula na po silang uminom ng ating po namang rice coffee. Patuloy po sa pagdami, mga kaibigan, ng ating mga kababayan na umiinom po ng ating rice coffee. Kaya po, sa inyo pong lahat, ano po, na kung minsan ay nauubusan po sa inyong lugar, hayaan nyo po at ginagawan po ng paraan. Ganun po talaga dahil napakarami na po natin na umiinom ng ating rice coffee. Buong Pilipinas na po yan. Rice coffee na po ang sigaw ng bawat isa po sa atin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Dahil marami na po tayong natutulungan, marami na pong nagbabago ang kanilang kalusugan dahil po sa araw-araw na pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ang ibigan, paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Heart FM time. It is now 8:04.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:16.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:29.
1: Kasinati ang buhay og tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
2: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige nag-agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertibaho ang bilakabulan na nako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa wati. Nag-inom ko ang EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay.
4: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
1: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
0: ang sikreto ng kutis na blooming.
1: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
0: Kojic para sa linaw,
1: Gluta para sa kintal,
0: Papaya para sa kinis,
1: at Carrot para sa healthy glow.
0: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
1: at sunflower oil para sa healthy skin.
0: Ang Rice 4-in-1 Soap,
1: tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
0: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
1: sa inyong mga lugar.
0: Hanapin
1: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
0: para sa kutis na blooming at healthy.
1: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Glow na todo
1: sa presyong abot kaya.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo?
1: Bili na!
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 5:10. Heart 93.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa istasyong nagbibigay ng balitang totoo at musikang sakto sa inyong puso. Heart FM 93.7 Bukidnon. Abangan simula ngayong March 27, 2023. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Can you feel my heart?
2: This is
0: This is Heart FM 93.7.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:24.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Rosalie Alparo, 55 years old, Coronel City, Marbel. Lapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko. Wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog. Sakit ang akon nga likod. Sige ko higda. Magbangon ako. Nagalipong ako. Ining akon nga kamot. Bukog panit init. Mahikapan ko na ang akon nga tinae tungod sa kanipis. Sa tunga time, nagapamilinbili na ako sa akon mga anak. Gitake ko EXL Makabuhay. 3 times a day, 2 capsules. Tubong o himsog ng akong lawas. Makaobra na ako, makapanilig na ako, makapanglaban na ako.
1: Makabuhay! Excellent health! Excellent life! Sa EXL Lamang!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 6:11.
1: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:42.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buoan, Bataan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labod jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then dito ako magdugay doon sa CR, kaya madala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa istasyong nagbibigay ng balitang totoo at musikang sakto sa inyong puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Sa makausap pa maing buntag nga natong tanan, mga igsoon ko sa ato ang entero probinsya sa Bukidnon. Nga gapadayon, subaybay sa ato ang programang Barog sa Kamaturan. Og manginaot ko nga bisan og padayon mo nga nagabuhat sa inyohang mga buluhaton, sa inyong tagsa-tagsa ka mga trabaho. Hinaot nga adunay higayon nga diin inyo kita nga uban-ubanan ining duha ka oras sa ato ang pagtagawtaw sa kahanginan. Kay aron usab nga makabaton kita og gitawag nga energizer nini atong pagpakigbisog diri sa kahanginan. Mga igsoon, mga igala, maayong buntag usab diay sa atong mga na mga igsoong SDA nagapaygayon karon sa ilang panimbahon og sa atong amahan sa lungsod Maramag, Mayor Joel Drumal, Vice Mayor Janjan Malag ug tanang members konseho. Maayong buntag. Og ingon mo na usab sa atong amahan sa lungsod sa Pangantukan, Mayor Manolito Garces, Vice Mayor Juan Hernandez, sa tanan ng mga asosisyon nga na-registered sa Duli o ang nakadawat na o grant, manjung buntag kaninong tanan. Doon na mo'y queries, pwede mo magpangutana din sa ito ang live kana kung nag-follow mo sa itong live. Type lamang 93.7 Heart FM, Bukidnon. Majung buntag sa tanang katawahan sa lungsod sa Pangantukan. Barangay or BSK Election 2026, dayon mga igsoon, mga igala. Labi na nga wagyod gisgutan sa suna, so dako gyud kayo ang chance nga madayon. Article of impeachment, bato kang BP Sara Duterte, doon na nabay inyong nahingpalgan or doon na nabay o kumbaga kumbinsido na ba mo nga kining maong pagpaygayon sa impeachment usaka accountability ang ipangita, dili political harassment. Good morning, Sir Ben. Good morning, Kang Danny Boy Balakinto. Salamat, Dan. Asa ka karon? Asa imong location? Amping ka niya. Salamat, ikaw ang unang may timbaya. Oga, malipayon tani ana. Og upat sa 18 ka mga brave Marines merikant sa ilahang pasiunang affidavit or sa ilang pasiunang pamahayag. So unsa kay mahimong linugdangan ani mga igsoon, mga igala nga merikant man ang upat. Og sa ilang pagrikant, ilahang gipadayag nga ang ilang pasiunang salaysay bato kang PBBM o kang Martin Romualdez Y. Kamatuoran. Din hinakaroon mga igsoon, mga igala. Musumbalik na dahil nakaroon sa pangutana ng hain man o unsa kahay kamatuoran niadtong sa suna, mga igsoon, mga igala. So magkano ang dahilan? Katong suna ni BBM nga nagbungkid na, nagtapok-tapok na ang mga ebidensya batok kang former House Speaker ngawa niya nganli, pero atong nganlan kay maumungin ang former House Speaker Martin Romualdez. Naunsa kay mahimong linugdangan ni ini karon nga nirikant man ang upat ka brave Marines. Ato ni siyang hatagan o pagtagad mga igsoon, mga igala, tungod kay ang nabilin nga mga brave Marines adunay ilahang pamahayag nga kana bang rason o hinungdan nganong ang kining upat ka mga brave Marines posible yun nga or ang rason o hinungdan sa pagbaliktad nining upat ka mga brave Marines unsa kay hinungdan ani mga igsoon, mga higala. Dayon mga igsoon, mga higala, atong hatagan og pagtagad ang of course ang ika-30 ka adlaw nga article of impeachment, article 1 of impeachment bato kang Vice President Sara Duterte nga ang maong aligasyon is a confidential fund misuse. Okay? Then musunod din ang pangutana mga igsoon, mga igala nga para sa imo isip citizen sa Pilipinas, legal resident sa Pilipinas, ordinaryong lumulupyo sa yutang batoon, dili yutang batoon entero ha. Yutang na tawhan sa Pilipinas
para nimo unsa gyud ang impeachment ni Vice President Sara? Accountability ba gyud ang gipangita ni ini sa mga nag-prosecute or usa lang ni ka-political harassment? Morning, Sir Ben. Happy Sabbath Day. Yes, happy Sabbath Day kang Nursing Kabaya. Salamat. Okay. Sa atong mga igsuong SDA, nagapaygayon sa ilang panimbahon. Happy Sabbath Day sa atong mga igsuong SDA. Atong unang aunahon pagtagad mga igsuong mga igala kining BSKE election 2026. Adunay mga hugon-hugon nga adunay si like Senator Amy Marcos o Senator Chase Escudero may duso og usa ka resolution to postpone this 2026 BSKE election. So kung pananglitan lang madayon or maggrant ang ilahang pagduso ni mang mao resolution kay ang kini nga resolution mga igsoon mga igala dito ni resolution ni dito ipasa ngadto sa COMELEC. Pero of course ang COMELEC magagad pod sa mandato sa presidente. Now, sa suna sa presidente wala malakbitan ang pagkansila sa atuang barangay and SK election karong tuiga. Kay kung madayon manggaling, so I do not know kung unsao ni pagpasabot sa unsa na poy kumbaga statement niini sa Korte Suprema kay ikatulo na kani nga postponement dayon gikan sa regular gyud nga schedule sa BSK election. Sige lag move. So unang move, ikaduhang move gideklarar sa Korte Suprema nga unconstitutional. Now karon sa ikatulo kung i-move pa gyud another unconstitutional na pod nga desisyon. Now ang mga gapanikad bitaw karon sa BSKE o barangay and SK election andam-andaman na lang na inong kauglingon kay kung ato siyang i-calculate unang-una dako ang porsyento nga madayon gayod siya kay ngano man number one wala siya gilakbitan sa sunas presidente nga ikansila. Kaduha gamay na lang ang nabilin nga espasyo oras, panahon para ikansila ang maong election. Ang maong, yes, BSK election. Knowing nga dunay impeachment pa nga mulungtad og 92 days. Matud pa sa kalkulada sa Senado. Unya, ika-13 days pa lang kagahapon ang impeachment unya naapata sa Article 1. Kay ang unang nagiratsada mga igsoon, mga igala sa Article of Impeachment sa impeachment ni BP Sara ang Article 4 man nga mao ang betrayal of public trust. Nakaroon ang Article 1, milaktod sila ang prosecution sa Article 1 ang confidential fund misuse. Kung di tamasayop, aduna na'y upat ka-witnesses. Tulo, okay. Doon na'y pito tanan ka-witnesses ang napresentar sa prosecution. Og, I do not know kung asa pataman or pila pa katistigo ang ilang ipadayag. Ang pangutan na ani karon sa pito ka-witnesses nga gipresentar sa prosecution para sa imo, aduna bagyoy, aduna nabay, napalgan nga ingno nato sustansya sa maong aligasyon batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Pwede na nimo siya tubagon mga igsoon, mga igala kung aduna na bagyoy sustansya nga nakita nga magpamatuod gyud nga oy murag may kamatuoran galing murag makumbinsi galing kung kasing-kasing mutuo na para sa imo unsa man niining duha ka artikulo. Unang article nga gipresentar Article 4 betrayal of public trust sa tulo ka mga witnesses nga gisalang diha sa Senado mga igsoon mga igala si NBI agent Kalilong, NBI director Jeremy Lutok og NBI
Regional Director Jeremy Lutok og si NBI Director mismo matibag. Doon na ba'y inyong na-discoverhan? Isip mga listeners o katawhan? Doon na ba'y inyong nakita nga para ninyo adunay punto or adunay sustansya ang maong aligasyon batok kang Vice Presidente Sara Duterte? O kung naa, ay komentaryo lang. No? Then, ikaduha mga igsoon, mga igala, din hita sa Article 1 nga ang confidential fund misuse. Muna itong hatagan o pagtagad. Ato ni hatagan o pagtuki karon ako'y ipakita nga mga basihan aron nga ma-picture out nato mga igsoon, mga igala, ang kaniya ito ang gisgutan nga impeachment ni Vice President Sara Duterte. Lain pa mga igsoon, mga igala, Senator Bato de la Rosa na nabaniog nga nadakpan na daw. Ano yung pangutana? Na kung nadakpan naman, o kung pananglita nadakpan si Senator Bato, para ni mo, unsa may mahimong linugdangan, unsa may mahimong resulta. Niining sitwasyon karon sa ICC, nga na-ICU man, matod pa ni Attorney Harry Roque. Kaya ang ICC karong panahon na mga igsoon, mga igala, although padayon gihapon, ang ilahang paglitis sa mga cases nga gisangat nga to kanila, apan they are totally affected yun sa war nga gideklarar ni President Donald Trump batok sa mga ICC associate justices o ang uban pa nga mga ingnon nato higher ingnon ta tulo ka mga ICC judges tungod kay of course ayid kita nga si President Donald Trump mga igsoon mga igal determinado gayud nga matudpag pulpugon ang maong korte ang isa sa pinaka highest court dinhi sa tibuok Pilipinas nga mao ang International Criminal Court. Naku pananglitan tinuon nga narakpan si Senator Bato, doon na pabaka ni epekto kung dalon siya sa ICC, kamao man ay katuyuan. Mao man ay tuyo nga dakpon-dakpon si Senator Bato o dalon dito sa ICC. Dito siya taralon mga igsoon mga igala matod pa sa atong gakakuha ng mga ingno na to interview sa mga natahasan sa balaod sa anining gobyerno sama sa NBI o ombudsman or DOJ. Kung mapagawa sila, of course. Ang ilahang statement nga they want to surrender Senator Bato de la Rosa to the ICC. So another violation na po posible, mga igsoon, mga igala, ang makomitar ni ining administrasyon kung ilan ang buhaton ngadto kang Senator Bato de la Rosa. Time check mga igsoon, mga igala, adunay 18 minutos ang milapas sa alas 7 sa kabuntagon sa ito nga panag-uban sa programang Barug sa Kamatoran. O gakini nga programa hatod ka na to sa ito ang Kongresistas Tercero Distritos Provincias Bukidnon, ang Inday ng Bayan, Inday ng Masa, Inday Audrey Zubir. Okay, so alang ni atong nagapanikad mga igsoon, mga igala, nga muapil gyud bugnong lugay noon nining umaabot nga BSK election, la andam-andam na mo. Andam-andam na mo kay mahal ra ba kay gasolina mga igsoon, mga igala o krudo. O niya, isa na sa iyang ungo niya ninyo. Ako dili na ko hagiton ang atong mga igsoon nga mga muhatag og sentensya sa inyo karong na November 2. Apan di ginamalikayan mga igsoon mga igala kay matod pa sa ato mga igsoon, this is the only way or this is the only time nga sila makayungo sa mga politicians. Og mo ni ginaingon nga kung maapil kas bugnong lugay nun, og naagi kay tinguha nga muhawid gud sa pinakataas nga rindas mga gamhanan sa ato ang barangay, di na ginamalikayan nga yungoan kagyod sa imuhang mga ginsakpan diha. Kaya the moment nga makayungo na sa imo, posible nga aduna kay luna sa ilang kasing-kasing. Posible po nga kining ka pangayungo sa kay pun sa panahon. Bisag kabalo sila nga, or bisag sulod sa ilang kasing-kasing, dili ikaw ang ilahang naa sa ilang galamhan, apan lagi sa ngalan kay eleksyon, buot kanilang sakyan, so diha po. Huwag sa kwan pa, kabahin na siya sa kaswalti. Pero, muna'y ginaingon nga, kung sinsiro kagyon, determinado kagyon,
nga manerbisyo, imuhana siyang isipon nga positibo tungod kay gidawat na nimo nga kana siya kabahin gina sa og sa kon pa sa normal nga kalihukan, murag nahimo na ng tradisyon. Ana ba dinhi sa ato ang tugaran res Pilipinas. Siguro sa laing nasod maumang siguro gyapon na dilang siguro ta inana makaditik o dilang siguro nato mahatagan og comparison, pero posible gyud nga inana. O karong barangay eleksyon, isa lang siguro sa akong tipod, no? Katuganing mga wala na midaog tungod sa isyong korupsyon, unya mo balik, ay nana ninyo pabalika. Ha? Ay nana ninyo pabalika. Ino nang pabalikon na, timanin ninyo. Kung nakahimo nagpangawat tong miaging eleksyon, unya inyong gisintensyahan mangwa mo daog, mas labaw na nang marama karon pagbalik ana. Ha? Mas labaw na nang manimalos karong taknaa pagbalik ana. Muna nga akong pasiunang ipaabot kaninyo kay naagitay naagyoy mga katubang gisintensyahan atong milabay ang barangay eleksyon nga tungod lagi sa isyong korupsyon, mismo ang mga premyo sa iyahang ingno nato sa mga event tungod lagi kay dunay pista siguro sa iyang purok. Unsa ba kana or kang gagawad atong isgutan, fiestas puro, kagawad palang gani, ang premyo giugom, ang premyo gisibat. Looy taong kaya katong nagpakaulaw o pasundayag sa iyahang ingnunta, sa iyahang katahom nga na tabunan sa hilabiang kabagas make-up. O niya pagkahumanhiman, wa man day nakadawat sa premyo tungod kay gisibat ni kagawad. Unya ang maong kagawad mo plano og balik karon, ana munay ginaingon nga muragin mog nagluto sa inyo, muramurgag nagluto sa inyong kagulingong mantika din inyong giligo. Gisintensyahan na ninyo na tong miaging eleksyon. Kay lagi ang issues corruption, unya karon kay nang hupay-hupay sinong ginawa kay buot mo balik, unya inyong pabalikon, aka murag yon. O kung si kapitan pod mao gyapon. Ha? Kung si Kapitan gihapon nga katong milabay ang eleksyon nga inyong gisintensyahan tungod sa issues corruption, ang pinakabugat man gyud ang issues corruption. Bintahan na lang issues sa kanabang kulang sa kahibalo. Kay ingno nato aduna may makahatag og tambag ni anak niya or ingnon ta labi na kung duna siya gisugyot. Duna siya ingno nato kanabang open-minded nga leader nga gusto mo acquired og mga nagkalaiyang kahibalo gikan sa mga eksperto, binta pa nang ingnon ta kulang og kahibalo kaysa kana bang sangkap sa kahibalo sa pagpangawat, kana moy delikado. Ha? Kay bisan pa umuro nag kung imong ihulagway ang usa ka plato nga kana bang gigamit nimo pagbahog sa iro nga gitilapan pag ayo pati mumho nga nakatago, kana inana ging hulabway sa usa ka taong kawatan. Usa ka taong kawatan nga mukuha og gahom. Makahawid og gahom. Sus damur na ang kawatan mga igsoon mga igala. Di na mawala tungod kay naglatay na siya ang kaugatan. Iyahan na nang giadapt. Ha? Iyahan na nang giadapt. Siguro. Kana lang siguro ang ingno nato nga gitawag nga honest mistake. Nga kanang patakalag si pirma. Unya natagaan og SOP. Unya kanang SOP pod ingon pas contractor nga SOP man ninamo. Ha? Unya wala gi kakabalibad. So makaingon tag uy, medyo gaan-gaan ra pero mao na ang pasiuna nga temptation. Mao na na ining bugnong lugay noon mga igsoon mga igalas barangay level. Ayaw ninyo tuguting kana bang hupayo na usab ang inyong ginhawa sa lami-lamian nga serbisyo kay karon pa lang maigsoon mga igala daghan gi kayo kung kakakita. Ha? Naay mga yugtabang sa ila dalon dayon dito sa ibabaw, dito kang konsyal sa lungsod, konsyal syudad. Pagdala dito putawangan utang kabubuton na dayon nimo sa iyaha, grabe. No? Gihimong gatasan ang mga naa sa ibabaw. Ha? Gihimong gatasan. Unya magsulisit din dito sa ibabaw.
Ha, mag-solicit kang mayor, mag-solicit kang vice mayor, mag-solicit kang kunsyal, unsa ba na solar light? Duha ka buok na tagaag solar light. Tungod kay nag-solicit, ah, iya na dayong gidala ang iyang ngalan. Pero anyway, normal ginas kalihukan sa kaning niang politiko. Pero mas maayo gitong kana bang magpakatotoo, na? Magpakatotoo. And then buhata lang ang imuhang kayang buhaton. Ha, normal man na nga moingon nga magpauban mi sa imuwad, mao na. Okay, magpauban. Kay usahay maulaw ang to ang mga kaigsuonan labi na uyamot pud nga igsuon. Na ubanan ni kagawad. Then credit din to ni kagawad ang iyang paguban. Pero kanang na ang magsolicit og mga gamit uni ang kunon day ni kagawad para sa barangay eleksyon. Abantay-bantayan ninyo na, ha? Bantayin-tayin nyo na kay himuon na lang ang gatasan ng taga-ibabaw. Bueno mga igsoon, mga igala, doon ay 26 minutos ang milapas sa Alicitis, Kamuntagon. Sa itong panag-ubans programang Barug sa Kamatora. Upat ka Brave Marines, mga igsoon, mga igala, ang American sa ilahang unang statement. Niyatong grabe kainit ang grabe gyud kainit mga igsoon mga higala ang issues flood control nga diin migawas ning 18 ka mga Brave Marines nga mapanghason gyud nga mitahan sa ilahang presensya inubanan sa abogado nga ilang giila nga mao'y nagkupot kanila nga mao si Attorney Baligon. Grabe ang kadungganan nga nadawat nining 18 ka mga kanhi bodyguards ni Congressman Saldico o nga gitawag nato Brave 18 Marines. Apan sa usa ka wa damhang panghitabo mga igsoon mga igala, siguro wa na gyud makaya ang mga pressure labi na kay duna puno sila mga pamilya. Aduna gyoy upat kanila nga kagahapong adlaw mga igsoon mga igala matud pa mibaliktad. O karon kay mibaliktad, no, doon na po'y kausaban na po'y sa ato ang gidahom. Apan aron nga makarelita unsa ni atong gidahom, ato nang basahon kaning statement ni ining ilang kauban nga wa mo baliktad. Matod pa, nga ginganlan og George Villalon Jr. So mauni ang iyahang gipagawas nga testimonya sa dihang gipangutana siya sa ato ang mga kauban nga mga media men dito sa kauluhan. Mao ni ang iyang gipagawas nga testimonya mga igsoon mga igala akong basahon. Binulgar ni ex-Marine George Villalon Jr. na may inaalok umanong 20 million hanggang 25 million. Ay dako manday kayo sab. Paldo manday po kayo. So temptasyon gyud kayo no. Million kada isa kanilang grupo para bumaligtad. Kasunod ng pagbawi ng apat nilang dating kasamahan sa kanilang naunang salaysay. Sa panayam, itinanggi ni Villalon na may iba pang miyembro ng grupo na nagbabalak, magrikant at iginiit na paninindigan nila ang kanilang mga naunang pahayag. Narito ang buong palitan. Okay, reporter, ano po pakiramdam nyo na nagrikant yung mga kasama nyo at ang sabi, may mga ilan na rin daw kasamahan na nag-iisip na rin na sumama sa kanila? So, money ang sadyang gi-interview ni sa reporter si Villalon, George Villalon. Ang tubag ni George Villalon, ay hindi po totoo yung iba na magrerekant. Sila, desisyon nila yon. Pero kami, buong loob namin para panindigan namin yung totoo. So, gi-refute ni Villalon ang hungihong doon na pa daw laing dugang ng mga Brave Marines nga mubaliktad sama ni atong upat. Yung sinabi namin, masasabi ko lang sa kasama ko. So, akong pagsabot, minsahin ni Villalon ngadtos upat. Sana naisipan niyong mabuti yung sinabi niyo. Ang masasabi ko, top bulutante. Mao ni si ang ginamin, si top bulutante. Kay mao man tong isang kwan. Insya top bulutante, top retired ka na ng Marines, pero anong ginawa mo? Nagpadala ka sa pira. Sana naisipan mong mabuti yung kasama mo na nahikayat mo silang tatlo na kayo ang nag-uusap-usap na bumaliktad kayo, yun lang ma'am.
Okay, so mo na siya ang statement. Ato lang putlon kay minaw sa taog, jutay nga pa inumdom. Ay mo glakaw kay ato ning tiwason pagbalik. Standby!

0: ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am? Ug taga-asa ka?
1: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
0: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
1: Labad jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then dito ako magdugay doon sa CR, kaya magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
0: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
1: Okay, kaayo. Wala ka problema sa tulog.
0: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Boss.
4: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kininga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
7: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Okay, balik ta mga igsoon, mga igala. Time check, 35 minutos ang milapas alas 7 sa kabuntagon sa atong panag-uban sa programang Barog sa Kamatoran. Ang kininga programa hatod kanato sa ato ang pinalanggang kongresista sa Tercero Distrito sa probinsya sa Bukidnon, Inday ng Bayan, Inday ng Masa, Inday Audrey Zubir. Okay, balik ko nato mga igsoon, mga igala. Sa dihang kini si former ex-Marine George Villalon, gay pangutana sa isa ka reporter dito sa kauluhan, Ga-interview siya. May tungod sa upat kakauban nilang mibaliktad. Magmauni ang tubag, reporter. Kanino niyo sinabi yan? To whom is this addressed to? Sino doon sa apat na yon? Villalon, silang apat, reporter. So hindi totoo na merong gusto pang sumunod. Villalon, hindi po. Sila lang po yung nagdesisyon, reporter. Yung sinabi niya na may financial assistance na binigay sa inyo, ino-offer sa inyo, hindi totoo yon? Villalon, hindi po, wala po. Reporter, pero ngayon, may ino-offer sa inyo, ano yung sinasabi mo? Villalon, meron pong ino-offer sa amin para sa kabila po. Reporter, para bumaligtad? Villalon, yes po. Reporter, magkano yon? Villalon, 20 to 25 million po. Okay, daku-daku usap. Ha? Murag, og sa kwan pa, makahinukto ka. Uy, pananglitan, manggaling ani. Inani na malang pressure kayo, no? Pero, diya na dayon musulod. Hain ang mas bugat. Ang imuhang integridad. Nga din, entero Pilipinas. Ang ingnuntang mayurya sa entero Pilipinas ng misaludo sa inyong unang lakang sa diyang gitahan ninyo inyong kaugalingon. Kay matod pa ninyo nga kini para sa bayan tungod kay dili ninyo gusto nga maluom ang kamatuoran sa pinakadako nga isyong korupsyon nga trilyon ang nagtangag, ha? Trilyon ang nakaukaw sa kaban ng bayan. Matod pa sa pamahayag ni Villalon, no? Ang pahayag ni Villalon ay kasunod pang rekant na apat na dating security personnel ni dating ako Bicol Rep Saldico na nagsabing hindi umano totoo ang kanilang mga naunang aligasyon at inangking pinagpangakuan sila noon ng financial assistance kapalit ng kanilang joint affidavit. Hindi tinukoy ni Villalon sa sinabing palitan kung sino umano ang nag-alok ng 20 at 25 million kapisos, mga igsoon, mga igala. So, dinhin ang laay, mga igsoon. Ha? Dinhin ang laay. Looy na kaayo ang atong nasod karon, sir. Gidumala sa mga demonyong mga politiko, Albert Gaaruasol. Okay? Okay. Small lagi ni. So, good morning, bro. Kumbati, God bless na soul, Hermie Rosales. Kini karon, mga igsoon, mga igala. Ha? Adunay dako na pod nga kausaban. So, dihang gipadayag ni PBBM sa iyang suna nga matod pa niya kining atong panawagan sa issues corruption seryoso ni, sinsiro ni o gani, ato na lang ilaktod. Matod pa niya ang ombudsman karon nagpreparar na og patong-patong nga kaso batok kang dating House Speaker. Wa niya nganli ang ngalan, complete name sa iyahang first cousin. Dating House Speaker. Di, pakpak! Pakpak, mga igsoon, mga igala. Ang usalang murag gusto ginuntan ako tanaon katubang dating naka-attach kang, dating nag-itoy-itoy kang speaker sa una ba? Nga grabe gud makab-alsas bangko ni House Speaker sama ni Barbers. Sama ni Abanti, sama ni Chua, og sama ni Luistro gyud, no? Kay matud pa ni Luistro, mga igsoon, mga igala, the greatest House Speaker ever in the history of the Philippines. Dahil kay Speaker, grabe. Sila ang gusto nako makita kung namakpak ba sila atong time. Wa man pud kay giklaro sa kuan, mga igsoon, mga igala, unya ubay-ubay may namakpak. Tiaw mo nang kinsa di mamakpak, mga igsoon, mga higala, nga supposed to be, ha, sa negative trust rating sa presidente. Katungso na karon, mga igsoon, mga higala, real talk lang ta. Wala na kayo interesado ato nga maminaw. Ha, wala na kayo interesado nga maminaw. Kay murag, adi kay murag, halusa sa mga tao, halusa sa publiko, mga igsoon, mga higala, na wala na ang kadasig nga maminaw sa sunas presidente. Kay matod pa, Kining asuna mga igsoon, mga igala, puro ra pangako, puro ra saad o guway matuan, matun pa. Apan sa dihang, doon ay portion mga igsoon, mga igala, nga murag nakabuhig patay, kaya lagi, isa man yun sa atong gikaligut-gutan, kini man yun ang perform, kini man yung gibuhat ni kanhi House Speaker Martin Romualdez, nga isas gituohan nga nagkaguliang ang Pilipinas, sa dihang, mideklarar siya, sa dihang, siya pa ang House Speaker o halos na impluensyahan niya ang iyahang mga kaubang congressmen nga mupirma sa impeachment batok sa Vice Presidente tungod kay siya gusto magpresidente. Og karon mga igsoon, mga igalan, blessed morning, Sir Ben Nempa Bernaldez. Okay. Now, karon mga igsoon, mga igala, sa dihang nagkalabuan ang tanan, sa dihang nibuto ang issue sa flood control, wa ni ma-anticipate nga mainani ang dagan, mauning dunay mga point nga ang kanhing nag-uban kaniadto murag nabahin ang faksyon. Sama ni Jervy Luistro, katubit ang Quadcom, nga grabe to sila makadayag kang House Speaker Martin Romualdez. Kaniadto, sa wa pa nainani ang dagan. O si Jervy Luistro lang, grabe yun. Ay, sa dito sa iyang distrito sa Batangas, mga igsoon, mga igalangam. Dahil kay Speaker, bumaha ang ayuda. Ha? Dahil kang speaker, bumaha ang tubig sa flood control na bisto. O karon mga igsoon, mga igala, sa dihang mismo ang presidente na nga mubuhi na sad o giingnon ta murang makahulugalon nga statement nga matod pa, hindi po ako presidente ng aking pamilya at kaibigan. Ako po ay presidente ng taong bayan. O dito sa dihang iyang gisaysay mga igsoon, mga igala, nga ang ombudsman nagpreparar na o patong-patong nga kaso batok sa dating House Speaker, medyo nakabuhi to sa ginhawa. Although, bisan ingno na lang nato nga, kanabang kulang? Kulang man, pero arang-arang na lang. Kaya at least gusto makita sa sambayan ng Pilipino nga naagyo'y responsable nga manubag sa issues flood control. Although, subo lamang, kaya ang mga naunang priso, mga igsoon, mga higala, di mangin sila may ginakunato silang timbang-timbangon. Di manggiyod sila, like, okay, Jingo Estrada, not to defend him, siguro kung naa siya'y kalambigitan, pero at least, lisod kayo bukikion. Kumpara aning uban nga na-mention na sama nilang Saldico, is mismo Saldico, gi-mention si Martin Romualdez, gipang-mention ang mga nagdawat ng malita, kato. Kaya nga nung nagdawat ng mga malita, mga igsoon, mga ila, kickback man to. Matod pa sa ex-Marines, or brave Marines. Kickback sa asa, kickback to sa infrastructure project, labi na sa flood control. Nga mao inungdan nga kining flood control na himong substandard. O niya hain man karon. Doon na ba'y isa nga na nalambigit sa malitagang nga nagtingkagol karon sa prisuhan? Wala man. Ang naas karon sa prisuhan, si Marcolita. Ang issue ni Marcolita, mga igsuon, mga igala, is katunto ang wala pagdeklarar sa iyang susi nga diin nagdawat siya camping donation. Nakaroon kung atong i-apply ang kana nga matang sa ingno nato kay plunder may gikaso krimen, kung atong i-apply di man lang kay si Marcolita ang nidawat og campaign donation. Na-mention man bito si ang presidente na ay campaign donation, si Erwin Tulpo na ay campaign donation, pero ngano nga antud karon gawas noon sila og never madunggan nato nga gi-mention sa ombudsman nga doon na po'y paso nga gi-preparar kang Erwin Tulpo. So dihan dapita mga igsoon, mga igala, bisan pa og ang atong mga igsoon, ordinaryo ra kayo og inunta or mubo lang og kahibalo, pero iyahanang masabtan nga kini siya usa lamang ka pagpili sa pag-implementar sa hustisya. Kung dili ka kaalyado sa administrasyon, awo na magugdan ka. Mao man gyud ni ang ginatawag og ato nang i-apply ang detalyado nga pagkaistorya. Kung di ka kaalyado sa administrasyon, of course sampan ka ng kaso. Former Congressman Mike Defensor, mao gyapon. So ang atong ang gidahom sa tao, dili ining inani bitaw nga ipakita lang nga compliance nga dunay politician nga priso, kun dili ang gi-expect sa katawhan nga kinsa tong nanganlan niini nga brave Marines nga makita gyud nga magtingkagol gyud sa prisuan. Sama ni Martin Romualdez nga din na mention na sa presidente nga matud pa ang ombudsman nagpreparar na og patong-patong nga kaso batok sa kang Martin Romualdez. Now karon ang pangutana, unsaon man ni karon pagligon sa kaso nga matod pa ni Boying Remulla nga kaniadto nganong wala pagi pasan ngadto sa Sandigan bayan tungod kay kulang pa ang nakalap nga mga ebidensya. Kulang pa og sa kwan pa dili pa hinog. Mao na statement ni Boying Rimulya. Nakaroon mga igsoon, mga igala, imbis di pa hinog, luyo sa daghan na kayong mikanta nga kanunay nalambigit ang ngalan ni former House Speaker Martin Romualdez apan kang Boying Rimulya di pagyapon hinog. Apan sa dihang karon nga nagsuna ang presidente, unya nakita nila nga Mr. President murag ang makaalsa galing sa imong negative trust rating ani kinahanglan nga imuhang hupayon ang nagbangutan nga kasing-kasing sa publiko. Kay murag ang isa sa mga ilang gikabangutan ani kini mang issues flood control di magidi matago nga kinahanglan na agyoy dakong isda nga inunta niining gobernuha matagan og sentensya or mapriso. O kana gituhan si Martin Romualdez. Now karon unsao naman ni karon nga do na may upat nga merikant og ang ilang pagrikant ang unang statement nila nga diin na lambigit ang ngalan ni Martin Romualdez or isa si Martin Romualdez nga dako na kabenepisyo niya itong malita, ilaha namang pamatunan karon nga dito tinuod. Mubalik na butas pangutana, seryoso ka itong giingon sa presidente? Seryoso ka ito para sa inyo? Seryoso ba ang presidente sa iyang suna nga nanay patong-patong ikaso? Dili ka mag-create o unahuna na pod nga alang ka nato ng mga ordinaryong tao nga dili ka pantalyar ang tanan? Dili ka ha nga usalamang ka ingnunta statement lamang ang tanan? Aron lamang nga mahupay ang kasing-kasing sa tao gikan sa pag-ulbo-ulbo nila nga kaligot-got batok sa kang Martin Romualdez nga isa sa gituon nga mastermind sa flood control? Mga igsoon, mga igala, kini siya nga dagan ako, dili lang nako ni ipredict in advance, pero sa akong panglantaw, kini nga dagan kung ang upat ka Brave Marines, kining upat ka Brave Marines nga murikant, ang isa sa galuwason ani, dua. Ako mutuo nga si President Marcos katong statement nila nga na-involve ang ngalan malimpyo gito. Of course, ang isa ni is Martin Romualdez. Og ang gisultis presidente nga dool na nga magtingka goals bilonggon si Martin Romualdez, dool na o apan ang realidad layo pas tinuod. Para nako mga igsoon, mga ila, layo pas tinuod nga mapresos Martin Romualdez. Kay matod pa ni Boying Rimulya, ang ombudsman, matod pa iya na pong gidudahan si Martin Romualdez nga maoy mi pasiugda sa pagrikant ni ining upat ka Brave Marines. O ilang gipamatud-an. Now karon pagrikant ani mga igsoon, mga igala, muhuyang man ang kaso ani. Muhuyang ang kaso ani mga igsoon, mga igala nga ipile sa ombudsman ngadto sa Sandigan Bayan. So paghuyang sa kaso, adi na pud hinog. Apan ang katuntuang walay kaso mga igsoon, mga igala, gibuhatan o kaso nga hinahimong hinog nagtingkagol in ani andagan. Ha? Mao na ni andagan sa pagkakaron. Depende sa inyong pagsabot. Unsa may inyong pagsabot sa dagan sa atong panggobyerno karon? Ako klaro na din money di, ako aning kaugalingon nga anticipation og pamati nga ang kaso batok kang former House Speaker Martin Romualdez karong panahon na nga ni rekant ang upat hinay na pangigsoon mga igala. Onay ginaingon na dayon mga igsoon mga igala nga unsa ka katinuod ang presidente sa iyang panawagan nga dili siya presidente sa iyang pamilya og sa iyang ingnunta mga amigo. Ha? Kay mao na magitong tatoy gituhan nga gituuhan ako ha, sa akong analisisyon isa na gitunta to sa gituuhan nga og gihulat sa katawhan nga mahitumpawak na gyud unta si Martin Romualdez sa balay bilangguan dili balay tambalanan balay bilangguan mga igsoon mga igala apan naunsa man ning pagkaunsa karon anyway ulato na to ang mahimong linugdangan unya depende na nato. Kung sa atong paghulat, aduna pa ba tayo malaumon o aduna pa ba tayo malauman sa dagan nining panggobyerno ha nga matagan o sintinsya ang issues flood control? Kay karong panahuna mga igsoon, mga igwala, nakita, di madugay, nakita si Erwin Tulpo or even si Senator, si Senate President Erwin Sherwin Gatchalian nakigpulong kang Ombudsman Boying Rimulya o ang konteks sa ilahang pakigpulong, pakighimamat nga dili na kuptan sa blue ribbon ang issues flood control kun dili ipa-ombudsman na nila na diha na karon kung ipa-ombudsman na so of course unsay mahimong linugdangan aho ang mahimong linugdangan ang katong dili muanib sa sa linya nining administrasyon, posible gid inana gid ang damhon. Inana ang damhon. Ha? Huh? Dili gyud ma implementar ang matuod nga hustisya ug kangayan alang ni atong responsable nga naghimo sa maong korupsyon. So diya palandapita mga igsoon, mga igala, huy-huy abaga alang ni atong mga kaigsoonan nga nagdahom nga aduna gyud manubag nining issues flood control. Kay kung ibutang na ni sa ombudsman, so in short unsa pa may rason nga isgutan sa Blue Ribbon hearing, unsa pa may rason nga ablihan sa Blue Ribbon hearing ang maong issues flood control nga tuwa naman ipasa, ibutang naman sa kustudiya sa ombudsman. Dito naman sa ombudsman asikasuhon. Ang ombudsman ang bahala. So of course tutok na sa impeachment. Diri na dahin karon. Ha? Ang impeachment mga igsoon, mga igala, matud pa ni sa isa ka Vatican

niya nga ras, nga diin makita nga do naging misuse of funds or confidential funds sa buhatan sa OBP sa time ni Vice President Sara Duterte? Ha? Sa inyo, ikaduhang pangutanan ako, unsay tubag ninyo ani? Alang sa inyo, ako mga suking tigpaminaw, kini bang pagpangita sa confidential fund ni BP Sara? Accountability ba gyud ni? Sama sa giingon nilang Jerby Luistro? Nga dapat yun, nga pangitaon ni tungod kay accountability ang gikinahanglan din eh, tungod kay kinikwartas gobyerno. Accountability ba ni? O political harassment? Para sa imo unsa man. Na? Unsa may imuhang ikasulti ani? Kay ako doon ako ikapakita nga bisis, o dili sa kumuingon, kung hain kong dapitan, hain na aning duha. Sa pagkakaroon, dili pa kumuingon. But I have my ingnunta timetable kung kanus ako muingon. Pero kini lang akong ipakita, ako nang i-apply kay duha man ni ka, duha man gud ni ka issue ang kapangitaon. No? Sa kampo ni VP Sara, ang ilang yung claim, yeah, this is political harassment. Or kung diehard Duterte supporter ka, mutuod yung ka nga this is political harassment. Pero kung dito po kas prosecution, muingon po ka nga accountability ang rason. Nga nung doon na impeachment, dili man sa kadak-on sa confidential fund. Kaya doon naman gawin, gidala man sila into logic bitaw. Ang mga supporters ni BP Sara, gi-drive into kanibang grabe ka klaro nga tataw nga luhika. Nga, sama ani karon 13 days pa, 92 days sa kalkulasyon, mulungtad or mahuman ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Karon naa pa sa ikatrisi kaadlaw. Mga iksuon, mga igala, base sa report, aduna nay 335 millions ang nagasto sa kaning niang confidence, ano, 325 rather, not 35, 325 millions ang nagasto sa gobyerno sa pag trial niining impeachment ni BP Sara sulod lamang sa 13 kaadlaw. Karon ang atong ipakita nga kung atong i-minus ang 25 million confidential funds nga gipangita sa gobyerno o gipangita sa prosecution nga kuno na misuse ni BP Sara, unya wa makita ay ang gasto nga 335 millions karong ikatrisik adlaw, unsa may inyong ikasulti ani? Ha? Unsa may inyong interpretasyon ani? Unsa may atong interpretasyon ini nga ang 125 millions until now, ha? Wala pa'y ligon or ignunta sustansya nga gipagawas ang mga testigos nga mag-convict sa ato nga kining tinuod gid ay nga nuanay na misuse ang buhatan sa OBP ni adtong 2023 and 2024 2022-23 confidential funds. Ikaduhang pangutana, mga igsoon, mga igala. Ha? Ikaduha. Para nato. Para sa imo. Mooyon baka sa statement sa prosecution nga wala nila hatagig bili ang mga pagbatikos or ang complain nga tanawa ni gasto na og 325 for 13 days pa lang nya 125 ra ang pangitaon. Wa nila gihatagan og bili kay matud pa dili ta magmatter sa kadak-on sa amount nga magastos gobyerno. Kay kining niya ang atong pagpangita sa confidential funds, accountability ni og sa kwan pa para hindi pamarisan, para dili daw kuno awaton sa musunod. Na mao na ilang justification, ha? Para daw dili awaton. Kay karon 125 millions lang ni, what if kuno sunod dili na? Dili na 125 millions. Og unsa kay sunod, dili na lang gid ka atabutangan og intelligence and confidential funds ang office sa Vice President. Para gid nga wala na lang. Di ba? So depende. Hain man ta sold out. Ha? Sold out mata mga igsuon, mga igala ni ining paggukod sa Article 1 sa impeachment ni Vice President Sara Duterte
nga matud pa

0: ang gipangita sa prosecution nga gigamit ang sambayanang Pilipino is accountability. Kay para ko no, si bisan kinsa nga buhatan nga dunay confidential or intelligence and confidential funds, dili na kurang mahimong panag-ingnan ang kining pag impeach karon kang BP Sara nga bisan pag gamay nga amount basta kay kwartas gobyerno kun imong gilustay ana ang terms Tagalog, imong wala tarong ang paggamit, then duna kay accountability ngadto sa katawhan. Pero ang issues flood control nga gibutang sa malita ang mga kwarta o gidawat kickback, awalay accountability. Kaya matod pa ni Senator Erwin Tulpo, limta na lang nato ang flood control. Ha? Mao na mga igsoon, mga igala. So, niya pa akong ipakita o ako ning hatagan o pagtagad. Sa 2023, ang confidential fund sa presidente, niabot siya og 4.3 billion. Okay? So, kung ato siyang i-divide into 365 days, nigasto ang buhatan sa presidente og 11.78 millions a day. Kaning 4.3 billion. Karon, sa pag-report sa COA, mga igsoon, mga higala, na gamit ang tanang kwarta pero ang utility service gi-percentage from 1 to 100, 70% lang ang nadalit nga utility service para sa confidential fund sa presidente. Kumbaga, out of 100% sa 4.3 billion, 70% lang ang naa sa record nga nagigamitan. So sa actual nga calculation, napay mabilin sa 4.3 ang pangutana nga nung way nabilin. O kung dunay nabilin, hain man. Diba? So mo na'y pangutana. So kung gamiton to, nga gidownload sa buhatan sa Vice President, kung natong tanawon ang 125 million, mga igsoon, mga igala, nga gigasto in 11 days, ang adlaw po ato is 11.63 million. Galing lang kay una lang na gasto, una lang nahurot kay 125 million man. Ha? Una nahurot. Pero kung imong analyze mga igsoon, mga igala, diring napita pa lang, natay makita nga atong bukod kion. Ato ning tiwason sa pagbalik, mga igsoon, mga igala. Standby una alang sa atong due time paindom. Ay muglakaw kay mas nindot ang sunod nga kaning ni ang topiko nga atong isgutan nun.
1: 93.7 ang adlaw naata karon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa man imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon, kay ngano? Kay sa diha manggod sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Mo nang nidako ko kay isang tanan gani sa niagi, 73 karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao na siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapit pud kay lang tulog, gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
1: Mao ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Sa atong mga binalanggang igsoon nga luman o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo o espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag.